0: Right, poi matek redu kanuke ndi yedi kumenyatin. Jule matek tini mbedu chiyan rio. Dure paru ya bishel, dure mea bishel mwatime rio kere pia rio ya bishel. Nake ya tuka paru ya bori kumchawa ngwen mediku. Jalu kire meka du chiyan rio, kere chiyan rio. Bedu kaya duung sielo ye, kan mewe yuange yo. Kita mekuche uti wot kache kede district mea pachkan. Wot kana hachawa beach mediku yin redu. So yini bea tene winyo jama besho mateka mea duung sielo me yuange yo. Kete do kama penyi da wakomunu ka yini chikere ya penyore bim chuala penyi ye kan. Chia ngwenda kia pira binyo no yabu line kwa tip goyo chimi ye kan. Mea penyi kumjama dondo mea duung sielo me yuange yo kede kumenatin. Donc c'est la jolie matek.
1: A poet to alma jolla, molegi, ba pap, kede wot, kede chun machin, men poet to al, mekelewa, yu dikuni, in a tini mele yu ko, papa piretek, mirkonywa, a lego mani jo me winyo, yabjiki, when you young yet, a kela lahola, and you get so quiz over.
0: Amen.
1: A poet to alma jolla, moderator, loaka metia winywa, yu diko, mani a tini, a bedo, a kurea, kede billy. May a part district assistant inspector or don't some Shabiro Karange Pabero TAP and no accident and Variome de Mabichel.
0: Sorry,
1: I read that one at a terra at a man a la la tia como.
0: Good.
1: Man, any career attacking Ramatun radio station, Miruqualo Kerouac. Yeah, moderator.
0: Yes.
1: A betting a year at while a year a war, may a part central police station. Karachel kede kese sa medung bala medung tia da ko pekhot twal ya pa district ka wor neno buje wor kokoro wor poi wor buje sub county wor taboke awinu na ka chegere wona tar kandushu atar nyoni pa sub county wana tie kede na ka divisions wor kede division gulu division aroja division wor na ka tik division bal me tiala jalanya obere bal me toru wudi mo lu en le mo ni baglari toru wudi obere bal me poti ala nyalanya ya pa district ame te lo kerne nu otia a o ti ho ti o kemngo wudi a jo amenu jamitiye jamitiye so ye kanu kamwana beru ngiyo upoho ye nwoni ngata motoro office government mwanda aluni office breaking toro office government te kwa lo jema tiye nene mum metoro office ae te kwa lo jema ye mwano eno petie pia nginara mejo nwa bari office government ngo petie tika files computer gea mekari kwanyi pekonyi
0: pekonyi
1: hento eno kendo kamedo li doko luni house breaking house breaking yoni baglari menu be otoro tara me ko pobi kiro ta menu dano burie unyu ota menu dano o godo produce ye yani mo godo chiem ma wela wela chiem ye kere kilo mo ko duni woni ka kuchere go kere pe obera be ko ni bi di wote toro ato ko ta loading kwanyo jama ye du bala chiema nyige kwanyo go eno kene dang nuo dang tuene bero toro ota men wo yin kom dang wo da yini burie nyo pat me sto a men wo ngo kero pi pi ye kero jami ye toro wo rimo ngo ha da kwala jami ye ko eno kene dang nuo tuene yin kom buri yot do ene yini buri yot to ke dang ke bino ke style ki moro mana me ko ne ka banga banga hindi teni ina riti tuwara doko nyipe
0: pere tinge yu ginoro
1: ente binu kumte yabu dinu a yaba kerea pung agonye konge cha yabu otche uko to donyo ko yeo te tingi witano ketipenyo tingu dako ketipenyo siya mkene kada yu raja ku buru kerechegi haka buru kerechegi ya yunga to kwanye dojema kino kwanye timo uonro ko magino dushu ubedu giname uruone baglari baglari ube toro ati diwar kaide kwanyo jami ye jami kwanyo jami kwanyo jami theft kuo eno no so mano mi abedu kop kere jwa koni nao kwa wano bit kong kere nama shiel bit kere pong
0: yes kufula tek
1: a pong ka uluni a pong ba miru kong niang ka ukubuni a pong unyone lock a lock
0: padlock
1: ka ukubuni the word lock kwa yini kwanya kong kong kong jo win kong the word lock pien pere woni ang ye kere jwa kwa mbedu kere
0: mo ko de word lock kom ta me jo nge yo ko lock mo de lock do go yo ko ko because ka ko ni bedi padlock no ko ni bedi gino no ti attack matek
1: yes ka don ko ni lock uti ngi yemo
0: yes yamo ye
1: ngi ko ko wa meti yini ko biye pian jomi ko wila tina pungba ame ko me gen ka hogot he ka te keto te ko ningo e gen hot ko yini ko ko ginori ya kwa lok ni ka ko ni ginori o pungo
0: now lock meaning jam pola pola machel security lock security lock be do ginori me yini tiu ke mem gwoko dogla me gwoko gate ame tu chegero kai king
1: yes
0: eh tikede padlock tikede door lock kiri combination donga pola pola metina smart lock bako le mewa meti dogola cha
1: yes
0: then lock meaning jam pola so lock beru gina me yin I gengo ke gina me gengo ngato wor kanu kende cha
1: yes nen to ka wona ko ko loge gina me ko ni ti locked o beru gina po era me ngato pera mutimo
0: pera mo karro
1: menu and gina ana mitu ngiyo no moreta ni ka ko ni otoni opu opu ke gina me ngato kene pera mutimo pera opu
0: pera mo don ye
1: mande loko ni want you ko biko sizes nyone ro ma pung amiri yiritimo pung ke odi wan ngeyo ge yo kane konya an poro nungu chente me wila pung ma tumia peru abi and jamati ori kon tie jamati
0: wele karo pera bi chuda ko
1: karo tunwa peru abi ko jeme million ke million duen kwanya pung ma tumia par rioni tumia para borni tumia perio apung wala men wungo pete ka tengmo te opungu ke de ore ame ka ngi nuru mongo o ge nga ge nga pia ma chani wan tikira pung ame pola pola ina pung a poli tie na goro ena mede te kere na tek eka eno meti inu tie na mokuodo timo ongolo yure mego mego nyuroko amedu ka yine ni okuo gonyo kin man kore yur timo man nemu eka te pungot kira mego kira mete ay ka ku ni de word lock te lokni o beru kina me opo amenga to kene pere mo yapo ame ka ku bu kiri ko kobi dogo la wa
0: ngata ma yabu mi bet ka che kere either ki ni ro tora tora
1: yes yes yine ni me ni tikere jamino to tengi te koni kadung bala komia por bala dogola man menyo yemo wani dogola menyo yemo wani ka ko ba ko bani yinde pungoli wor ko mir bere pungadi
0: dogola menyo nya
1: possible bere dek
0: dek me ka ya ba ka ya yes
1: malu cho timo
0: ponda ko
1: e ka pinya timo
0: keto ku fulu
1: ah o kande chi re timo
0: keto ku fulu ya dan
1: en kita me mir dana pungkere ore kari cha me yini buru ha pendo yini cha ne yindo pire tek lo na ka billion na me tiuri ko miri pungo ti malu te pongo te pe koko ene mana me gen yoko ni pe pe pongo ko yoko mo ishare do nyame bu te pongo da ko dushu kana pongo ko du yes te lo kene ka ku obinu te be lo kene kar me gonyo ene yoko cha ene ye ni malo kere pe i proces me tia me ye le mere me te me gony nu a choko
0: okay
1: pe nu a bere wege
0: ye le kone Ya ma chele no jote uti winyo mari yocha no alis kadi ni ningo no tinge
1: o winyo he ma wa ko ma ko dano dano pon ka ni ho he kata we ko ma ni kanta iga gen ha dan te bur ko la da amando ku te pon ore ya bo ni ho ko choko te bi ne kiro klor pon na ka dan kiro klor pon ka ra
0: pe do ya
1: yinde te wi le ko du e no te do nyo te ti mo ngo ya mit u bi no ti mere
0: ti kanu
1: u ti mere do ko lo o lo no ri dan pon ore kiro gin kiri chege twal na pigi pigi yot te burgina ko akuote bi le ponka ya boka eni oko te donyo te tinglon te to pe te buruke ri chiga loni cha buruke chiga loni ti umir mer ko te kwanyo pig te donyo te chigor ko
0: eh le putu ni no ko
1: o di ko da ko rekon ah woro do ko ber ni ko woro ini bi ni bi ni bor cha wadi
0: eh
1: alo rekon ya woro ande mi ani no ko an pa bin bor ko ma ti anyur ni ngato tim ko Natoti
0: ruguda
1: eh il peti u kera ni an parti u kera ngi yo yote ko eh pipi kera dokpe
0: aya
1: na pipi peti o manyuti gina ro temero temero
0: no temero
1: ko ba da kana no bernas ya te wor ko kwene da ko tal te o monyo ya ta me o te mon yar ko ame mi yo kare ngato no buru kere ma chi el pe ko butuo na mari o pere beri ya chatura ne ro so te mi yo da ko cha beru sef en yo ngi obinot o mo yo ro ko te ma ko kwene lira te no ni o ene no timo ya bor te kwalo ku burishi galon so kolo ko kidi dao be ru kina pira ta yini choda be ru ngata pira ta wanda yobe ju apir wata ka do ko bi ko bi ko pungoda ko do bi pungot kita mite ha ko do ke da dogola mora ko ngache le di atek amero mi ke be ru ke karma ni apun yo ko ate pungi ye ate buru yeno ko kadi chente yini berke chere ulun sek trillion mo chek trillion ber chene mara dire do lot trillion ko
0: yes
1: yuni pas trillion ni kane million ko
0: ko kar trillion do ko
1: edo putini chene pur yeti mo yin pur ko ne pete lo chene
0: e pete
1: pin kadi billion ka tingo
0: kai to
1: kai to ka
0: ta
2: yin pay wille eto billion ke trillion ke sek billion cha wilo ngo wilo jami kelo don kwa pire teke kadok jami ana kwa yelwang ni ka che don yini buru timber ka etie duka na mero pungodi bala kabela dek pungju pungi ngo pungi yelong aite buru kada ko protie me yai wora ko iramna timo Ira mo yabete do nyo kadang wora ka meda yore tidir dir mana koni lachi mo le mo luni short call pero beru ke le wuj me beru ke baket ta te ko chona ko yo ada te buru ko pe o beru pe
0: me ba gwa kwa
2: yes kadang ramadan tim mo na du ngerche da yibake da ro
0: ko
2: tim mo di ku da te ke lo ko pe no da pu mo da ko ne mo mo beru gina me ara ta ne mir ko jongi he ka gina me ko ti ba kara no no ni akuru bi no Yabot, Burukiri in Dagoni. A man dealing a yepit and Kubango. Huh? Ute me to a milu canoe. Kubino Yabor Burukedago. Now live with your Maconi Kai Wood Dagotal. A Kubino Burukere. Live with Mir Murgi, a meal Burukeri, a me poverty mirani, a me that you are young anyhow, poverty mirani, and a coy dago ya wood Dagotal. Eka to Timo, Utomi Yan, Muluni Pep woman. Yatia Miru Konya, ne, Kaching at a Burukere, ne, two. Wo jonyo pa ko biko bitwi bidin ame pokara chewe pier bi wadi mi ario mi yat jetim ngo imo imari nyoni imon itikere ma yati ket remu alocha mo buru ke jako ma yati dan geng na tuo ame onu ran ko ko ni komi ma yada geng na ngo na ga yach yati yeno bi gina pietek nu ne jokere pe paro
0: yes
2: so ko pa kwa ko ikom turo ame jotia toni kon ma chiel an mir kwa ko biba Ni morong era koni sielo jero yabu na kapunga tek ye ka yabu na kapunga tek yini pungo ningo ko ko da ro bele ka punga makuro yabu gina deng mum ena punga ni apung moro ate punga ye ka berio ero kana punga e process men ye le yabu ni marjo ke yabu ni pinyi
0: mo pa cho no e choko
2: so wai ko me keta punga che le oro e ka ye pete keto ena mia ku yaba ni oro e ka ye tengo tego gonya ye gon le yabu ka yaba e ka te me yinto Jamie say what? No mono koni kong bet kira pungora meti standard. Ame konga kuo pera wati mo? Pera wiyamo. Na Mario, yini ngeo ni, iti kiri jami. Ame nwene ni, jami ni pira tek. Ame ramu kunyi. Position ame kiri kiri kiri jami ni ye, miwela kong ye. Kong miya pori, daron ti kiri nyuage, puka pati, ngoti, ngomo. Wada, jobu jami ni orlumba. Tek kitu kumi otara, agora da kuni bet kunu. Eka ente burukano tia tuwar kuna ngani. Nini nino. Shawa shawa. Shem dogi penyo shem. Doka dogi penyo shem nguwa meme. So kadu ikere yotara goro. Konyo mo. Miro kwa inge ka kwele meke to jamine iye. So. Ikupe kwa kwa kwa mtoro wati di war. Joke ente ya metoro doka. Mange nmuti ya toro sto. Mange toro wata. Dara mburi ye. Kino to kena metoro. Uluone toro wata. Ente point ame mwore gine toro wata. Ma chel nuti ni ginorti ameno omio bo ginorti am o golo ya bere temi yudan do yongo ye so any opening or no kama ya bere temi do ye uluoni to rot luka ko kete lokeningo ni miru wanu ngi ya bene o tio jo watu kera me di wora ngrau dang genga genga mage da pebur eni no genga genga ni tekina kuri nya me romi donyo chi ko ni nure timo turor ko
0: do selo ko we to do chen nen dong jamo kena me ro potini mo kan ko bi kom toro ti ko men ya tinne
3: just like a clear blue sky
4: blue magic
3: the calm blue sea
4: blue magic
3: and the beautiful blue flowers
4: blue magic
3: for the first time in Uganda Bidco introduces the Blue Magic Laundry Bar Soap in a 1 kilogram and 600 grams bar. It is soft on hands, washes clean, leaves a lemon scent on fabrics, and lasts longer. Blue Magic Laundry Bar Soap.
5: Inenda kumi pota bear la yichi yungoke. Nuyera mawire bear. Talvado Cosmetic Limited. pichom upire chichak moman ber wire kede mit kai wire del komi beda puot lokati dokere chindu te doka yum kong wiche kurata eka olive oil cream man ber ata pi del kom kede mo kede nobele creams in roma papan achalo olive oil pure carrot plus cream glycelin lotions ame kai wire del komi kume chako buonyo kene carrot plus cream glycelin oil lotions nuti gram pira bichele kede gram yote achodo petroli njeli tiede roma papan acho mom and yen with glycerin oil, hair activator, hair gel, hair pomade, hair coconut oil, shampoo, gram spira bitter, kere gram spira bero, o yobi Uganda kan, dang nuere duki duchame chokini, o yobi Chegera Town Council, Wakiso District, pingecha pool kochim nama, not a bit a bitter boro, a bitter a bero, not a deg, not not, mani mung me chiru ni kukome.
6: Andu a year to mokuni joma, patia ke la yila, kanulunga metin gunyona, pien jama megino tiyo wila, tiyo regional, pepe nyani mando duka mena doktia chato jamu bedu ruji.
7: Oba, en mara electronics, ameti yulira, iching tung cham, iya yeti tu Japanese motor garage. Duka mena chato jamu meti ukeri match, mana electronics, jotia lava, ujewida lava, iwe la yot, utiu chato gini chime kule long, man smartphones, imedi chima tino, mana brand, battery me chime, chargers, covers, jackets, binde, wheel flat screen, amene na chile, isa izoro kiken, ufa same kambo lubul, yegiri, pakuleta stangtie, memory card, bunde mei, kuchim, dang tibot gikando, Kachi mupunga rako keri password. Unyu password la urunyuko. Kel bodgi kano. Bags kwenye dushu. Laptop bag. Medu kere mamon. Chake saiza tino. Itu ni enda don. Radio si kwenye kwenye nakame winyo FM. Masin meli yalu wichi lebedang. Gino charoja memage retail. Kede wholesale. Pijo amete mituwera. Bindai wili kano. Jangeo kenda tia lurching trading center. Upi merekele MTN service center no. Ichi ario dushu nungi chukiri lani. Eka ichi abichel. Otie chuku bang. Lockdown kegi nama nota bira bira beach. Ateka biche la boro, achela biche boro, unyo nota bira ngwena chel, ario ario, abu ngwena ngwen, abicha ngwen.
8: Ule Patrick, karo reme.
9: O reme wak binayo.
8: Yini tia bera te?
9: Ber kara bera ngwa binayo.
8: Ipori peho morbo.
9: Atindo hapota penya raich, achono bura bure chukun.
8: Patrick kwa rikoho no duong, otino poru peny, bali induchu ya ekiro tino nino kere. Uchuhiko willo mattress, onyual, will mattress yera yera kirikande willi ye, kaituaru willo mattress.

0: yala petie manu wera chela ber talti ya manu bo lucky di tia ko ba a ole kom da karon pier wera chelo kare kom cha wa par me tieno po et tala dog chenna kare wera mo ga bechu bechu kanno no wonyo waya waya je lando e ka wife material so ndizigwe e ka man dia ko ba a ole kom da karon pier wera chel kare kom cha wa par me tieno nyalo Patrick Hussein kireme kare do shiwa ko bonya jole matek yina menweti winyai kanor kekena no yeneti yeno jole matek angeni jami dushu binu wot kita mamir wot kere enda binu kwa njomo hai line chim hai kanen kita yinweti kere hai te jolo jora mara yao kiken ni line chim hello
1: hello
0: apo iba
1: pare tia ninyo
0: atia bear ba yini kono tia ninyo
1: anna tia bear
0: po yi winyi
1: bear ba
0: anyo tia bear
1: nye tia bear
0: ok Apoy.
1: Yeah.
0: Eyo.
1: Man ta ka ti po he nyang.
0: Apoy do ka sa nyang. Ke mot ko jar yo ko.
1: Ka ta ke yin ni ma don ni sa. Do ni to ni aron til la ro ba wa le.
0: Apoy ma tag ba. Yeah, but ye ba do a do ka sa nyang le.
2: Okay.
0: Ai wi nyo.
2: Ni lo.
0: Ati ke ra ba ba yin ko na.
2: Ana to ti ba ba.
0: Apoy wi ni ba.
2: Apoy ma tag ni program.
0: Eyo.
2: Ma mong tag oren ba.
0: Ai tieni nga.
2: Ni ga do patri.
0: Apoy tieni.
2: Ni ko wi.
0: Ati ye gra.
2: Ta du ko mo.
0: Ti ba er bo.
2: Ta ti ka ka ye te.
0: Okay.
2: Ya ga jo jo wa ri ko ti ko ke ba program patri. Ha. Ya ma ru ti ga ba ta.
0: Okay.
2: Ta na na gwal ti ti ya wala. Kana mo de ma juan kirje ma li tingi si
0: aya do
2: e ko no da pa
0: a po ya
2: hello
0: aya
3: are
0: a tie ba
3: oi ba ye kana wan
0: oi wi ni dan
3: o ko ma dai
0: ba
3: ti lo kre Dennis aru bu nyam
0: a po ye Dennis
3: a jol jar ya oke kan
0: ha
3: mu de na first team che MT ba ma bi
0: okay
3: te ge ku vote ma ta do ma grace and no are gonna be wanna boy
0: a boy matek
3: warani
0: okay boy to tell no Dennis me rubu nyamo hello
3: patu abero team de viratia yeri kiger
0: a boy winiba
3: kwa jol jor yo kiti ko kede
0: e yo
3: wa jo a jolo jo kit son tia boy kanu gene da hamare
0: mhm
3: a da jolo kui franchise I borat langera kanda gine da ho mel lila poi watai
0: a poi ritual okay le a poi ba
4: basi tieni ningo
0: ana tia ber ba yin kono
4: ana tia ber
0: po ba ngori ba
4: ber
0: an
4: salu we ma yumi london
0: salu me tia yumi london a poi winye
4: ber we kamot jamara de Pero mo ta tarwali ni gwang en tia yuri landa.
0: Okay.
4: Ami tu mom wa jeni sa.
0: Mhm.
4: Tagi ko bo daddy wa daddy.
0: Apoy matek.
4: Yeah.
0: Okay.
3: Leo. Patre apoyo.
0: Apoy ba.
3: Ay lo kere jero ma yun.
0: Apoy jero.
3: Da.
0: Mhm.
3: Ta na making jo maro.
0: Wara nyem.
3: Ta kane no or ka ara kon zaga tia choke kere ma da meru.
0: Okay.
3: Atene no muzee na gwal terga ke ma na na ro. Mhm. Wahanen ke boy man der at yom walata.
0: Ah ya do.
3: Atigi ko boli ala kwote boye.
0: Ah boy ba. Hello.
2: Hello.
0: Ah boy.
2: Oze.
0: Atie.
2: Kene ngo.
0: Anam tie mot.
2: Boy wi der ba.
0: Ah boy mer dang ba.
2: Na ta me ka ju ala boy tani ya mo do te ke cho ni wa dang.
0: Man.
2: Dilo gram bros ma gogol wono ting ning dem.
0: Ambrose agoga.
2: Ning dem sha wo ting.
0: E wa buare dalbo.
2: Agara ta vela la bar ket ngova.
0: Nga tinu nyobo.
2: Te?
0: Nga nyobo tine.
2: Ai na ju ka David ka nyoba do ngi ta sala wa dia ko te ta ta na do ko do ngal no ko.
0: Munu nga.
2: Ai na ju ka David dira na ngal no.
0: Ma ro nyobo ka di gira wena.
2: Imito
0: mato ko sen tabi
2: ta ko mane na mai ko ni cha bir ge no jo kibo ko
0: oh
2: chen cha be dai un ya ko jime ko ya ya ya ta ko no ge re de tu ya no program de gwara gwara ni
0: boyo
2: ana boyo
0: eh
2: amaga bi tan hori ko apne wat para ke lori ko ka lori ko le dedes ni ga ni ga ni ka u bi
0: aha
2: are mo na si ti en te wi ni ga jodi e ko twa
0: okay
2: are pa ni sa de be ti ma ku su di do ka sa ha ku ri
0: me agi ki ko
2: na na de ha de pa ni na be ri
0: a pu e ba
2: a ta pe na si da par du ti ro ha ha ru
0: aya
2: ha ya ma ba ha ada ya megi mor kan ma mar pe wa ti si anda ko ya ko
0: ha
2: ya u pro ga mi du
0: ye le pe apo ya
2: na jo mo te nga ke di wi ka da mor gi
0: o ke wi
2: aya
0: ye le pe apo ya okay boy ma tek hello
5: hello
0: apo ya
5: ten tieninga
0: atie berba
5: man jo ne cho deng
0: jo an ti cho deng
5: eh
0: apo ya
5: Amor Catherine Chadeng ba.
0: Mm.
5: Ira duanga boni.
0: Okay.
5: Atama tuma wa moren ti yiro kon ke nyare Everesta.
0: Mm, ame obera minene.
5: Eh, kere jay kunu dushu.
0: Okay.
5: Paye wa.
0: Amana na kobi gininga. Kobi yin puriti yema.
5: Ai.
0: Aya.
5: Ai podo.
0: Yele betien potia ber twal kem amano kita menuti kere en yeno no enta ko ne poeti twal yene menuti mede kere winya pacha femme kanor ke kenano yeti yeno ngene yeti ber twal e ka jam yo kenan dang nuti pot bin woti yore manu no woki pore neno ka kita me no jotie kede nga kar chie yin iramo manono kwanyo manono pio tieno menina tinini.